Oninga tango susu makasi esesili. Ebite na sala nini. Yuka nzambe kobela yu na nzela na nga yeti. Likia lisusu. Pote ye azanabo. Likia lisusu. Dima kaka.